sahapanas tapanahan na ingi iyan ke pensawela nas ajina kiske yego iyan na ikip iyan nahas na trot o iya ajupa tahon na e aju iya atamo o leskipin na kiske aju iya kutza yesat amerikanas